0: awade ma won ansa na wo mu kɔti duaba ni bia de
1: edi
0: edi etu hwɛ Genesis chapter 4 verse 1 no a Genesis 4 1 na ɔse sɛ
1: eke ni hebel na Adam ne yere hawa hia mu
0: Adam ne ne yere sɛ
1: hawa
0: hia mu
1: na onyinsɛn
0: na onyinsɛn
1: na awukin
0: sɛ wo awade no hallelujah
1: amen
0: etu yakopɔ hwɛ awade ne di kan ma wo ansa na wo mu kɔti duaba ni bia de
1: edi
0: edi nti na ɔse na Adam hu ne yere
1: No insane.
0: Oh na oh yeah the
1: insane.
0: Yes.
1: Now okay.
0: Tin ye. Etin ye. Inti awa dear dear. Mammy papa witi me. Se udi wa wadye dia guru te se. Akora watiya nye mwa. Ye dis adi a tuntura de guna nim so feni agura. Uhuba chiropa. Awa dear di nipa bi brebe kobu sem jim. Tin ye pa. Inti uko 1 Corinthians 7 na verse 10 to 11 na tie ne tie ni ye pa pese bibie no ma bia ni so kire okakra bi e wo last week in semunum na me sa twi wadwini gina semo a menua ba do pay menua ba ma me no be che de so inti uko 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 na o kan sem bi o say
1: o say na ona o ware no de na ona o ware no de
0: Prophet 10 to 11.
1: Mm. I say, na wana wa wari ene die. Michelle won. Enye me.
0: Tie ni yo.
1: Se Michelle.
0: Wo ma ye die.
1: Ma wari ene die.
0: Wo ma wali ene die.
1: Michelle won.
0: Michelle won.
1: Enye me.
0: Enye me.
1: Na mum.
0: Na mum.
1: Ye urade.
0: Nti asem ye obekan. Enye ono po na dwen. Nye ni nyansa. Bible ni sa twro ni nyina firi nyankopon humi mum mebu ana.
1: Sa pepepe.
0: 1 Timothy Train on. I say, yeah, man, church, I tell you. Yes, sir.
1: Sir.
0: And Paul say, one more, wale no die.
1: Michelle won.
0: Enyami.
1: Nemo me irade.
0: Nemo me irade.
1: Irade.
0: Eurade.
1: Se oba inyanukunu.
0: Se oba
1: inyanukunu.
0: Unyayukunu.
1: Na se ojanu wa.
0: Oba ijanukunu.
1: Onwari biu.
0: Onwari biu.
1: Anyesa. Onsani unko nukunu unko bum.
0: Onsani nukunu dadano.
1: Unko bum.
0: Unko bum.
1: Na oma okunu su. Na oma okunu su inyani yere.
0: Ma okunu su inyani yere.
1: Inyani yere.
0: Ti asumni ye pa. Atebude beye huo. Ni pa bebre uko bu nsemu jim. Awa wadiyo.
1: Awadiyo.
0: Osu waba enyai nukunu.
1: Na si wajanwa.
0: Si wajai nukuna.
1: Onwalibiu.
0: Onwalibiu.
1: Anyasa.
0: Anyasa.
1: Onsa nukunu.
0: Osu waba sa walibiu dia. Onsa nsu ni nukunu nukwa ya biya.
1: Nukobom.
0: Mena mchuno ye.
1: Debi.
0: Utu asu osu sa asu na.
1: Okunu su inyani
0: yere. Okunu su enyadi ye.
1: Inyani yere.
0: Danu ebe ye jye. Wawali ya hon. Osu sani wakurusu nyaye ne yiri hon. So wakurusu e jaye ne yira. Onusu sani na. Onusani ne nikunu ne yiri gada non kubu.
1: So peso wali biyum dia.
0: La utu wa samine suwa. Insina geura de.
1: Amen.
0: Eti osi dia. Obe wali dia ye jaye non.
1: Wase ya wadiye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Verse. 8 no kai ho mam
1: ase na nkam kire esejafo ne ekunafo se enya ma won se ontena won se me na se o
0: won tumi se
1: won so a
0: won ware hallelujah hwa awade ho asem na mo mu di di agura na gana oba bi asore na opa kene no ma baba bi asore na ati oba si abonti Owa yere no otwempra wo kunu no otwempra no ma basa basa. Ubebu awadie mu nkonta akire onyankopon. Last week ye kan Malaki 2 ni kire wo. Mewana
1: sa.
0: Bio ho kan. Ye famie bie ni kire nipa, ma nimpa hu. Malaki 2 14 o se sai.
1: Malaka chapter 2 verse number 14. I say, na mu bisa say, and I'm there so. If you say Awurade aye wo ne wo mranti bre mu yire ntem dance ni.
0: Hallelujah.
1: Na otwa no nkonto.
0: Awurade na otwa no nkonto po no. O bisa wo. O se Awurade aye wo ne wo mranti bre mu yire
1: dance ni.
0: Dance ni.
1: ɔne na wotwa no nkontom
0: nti hwɛ ne wantwa awurade nkontompo
1: nanso ɔne ne wo nkafoa ne
0: wapam

0: fie no
1: sika dwete ka
0: sie santa david
1: amen aso ka sa papa gu ba so
0: ka sa papa gu ba so
2: no me oba o jine da chi
1: we do o sha ne ba no
0: ba ta bi tum ka sa me ba we di oba bre pa
1: oh na sa da fu bi be ka o
0: jaga ura de
1: oba na nya yi a sa da so
0: ba ta bi tum ka sa me ba jwa de se me ma ne be fa ni firi se se mponi
1: oh
0: e ti akura ni nyire a bo sho no obi akọ wo anye no sa no obi akọ wo anye oh where the na ma me ni yisu ye
1: na se ya bon 3 for the bon 2 for the fire sa na
0: ma no
2: ma me no
1: ha
2: ma me poison it that
0: wo mu ma me no
1: wo ba bere pa
0: me kai young girl bi enche bi a
3: in she riot fan
0: young girl bi o